ko batikela biso no kitebana na biso bakotu na biso nini bosala kipona ko batela mboka mboka oyo Lumumba akufela mboka oyo Kimbangu akufela lokola